0: ability OFM radio and I'm here in my opinion so for open so tier ability
1: that we are not so for pambo ha aka prophet one or so nade ne yebeka ho asem
2: ni
1: okay and here yes chassis Oso finance madros na yeden.
2: Dros fofra pa na no dey.
1: Ei sa, na ti sen.
2: E madros fofra pa sam dey. E ye nwi.
1: Hm?
2: Nwi. E nwi. E nwi mu nwi.
1: Aware fo ma e shebi no hwe o mo beda e kosen.
2: Ne kro ne ne beda. Adi si wo de ne sam biam se ne wo jwe jwe no. E di na how?
1: Sa?
2: Sa de wo pile boy no adai.
1: Ah sa, no nwi dros no ma ne ne sen.
2: O mo nya pa di bi di tade su sa. Na nwi ni ku su sa. Enwi ni ku su sa. Na ye ku ha bonanim. Enti wo ba, wo selling in sana wo ba. Wonu se japade na efu an wo sa. Enso na sabi. Eye nwi.
1: Eh nya mi ni pa, e bia draws wo pe no no.
2: Wodi nwi be draws. Ani so be se draws pa de na ye.
1: Anka mi pe nwi de no.
2: Gati. Wa boa.
1: Oh. So fu ebinum to so. E bia odi nwi ni ma anim wo na bobo ha. Kufu ti se nkwase afo hiniti. Na abalance to wo no.
2: E jankosa giga no.
1: Na za wo kan se ma bebre she draws.
2: E ma bo bebre na bia se samri. Wo she draws.
1: Wo she di ntio mo she draws.
2: Sabi ona manu tuba usunti.
1: But e bin so ano she turmuti ani bi o.
2: Turmuti ano e no ma jai.
1: Sa?
2: E di nwi na ya draws. Asa design.
1: Okay ma o mo she draws no bini hefo.
2: Minister yiri binum e she draws. As of mommy fo binum she draws.
1: E ni ze o yire kura she draws.
2: E rawsam.
1: Okay e na hefa fo bi.
2: Aggressive form have been Jedros.
1: Now police ni ban Jedros. Why? Erozo e wasem.
2: Na police ni ban Jedros. What do you mean?
1: Na so fo hu ma o mo she nwi Jedros nu bia na.
2: Na baba baba kwani mo Jedros. Wo ko to afa de, ana de ne pai se ta. Enwi e pie nu to no. Ado ibo bia pa fa no.
1: Eh ene na nya agro net sen.
2: Na nu enwi na fu abu aso.
1: Ei! Oso fo se wo ke me kura mtie se me Jedros.
2: Wo te pete se me Jedros.
1: Na se e normal.
2: Wa boa.
1: Oh. Na ze ma eden.
2: What you are dropping this about Tori? Any siano?
1: Na eden ni huno.
2: Na dia you know.
1: Ntise se me nyaden.
2: Todros, na man na todros no. Enye sika.
1: Na se ma na na wo kan ma se. Ni e ka kire ma no.
2: E ma mo todros o tom.
1: Me nyesho so ma te kan biem.
2: Mo todros o. E ma ne binu mo. Mo todros o. E ma ne binu mo. Mo todros o.
1: Oso fo master ti di watem.
2: Edi edi ma temo fie. Mo di ma tem ka mo todros. Ko ko se.
1: Princess Tina si wunti on todros biem.
2: Yes mo ja kenenim.
1: Oso funti hwi ne draw so hye ne kwa na ye problem.
2: Ni to no so no, edumu dia mu kanka kai.
1: Ado hwi hwi turu mu ana.
2: E jankosa giga no.
1: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mon.
2: An wo to ne se mu bawa. Na wo to ne wo no, ezo faso ne sai.
1: Ezo faso ne sai ye de ne.
2: Ha wo kasi asem.
1: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
2: Asma kan mate. Wo hwi ye.
1: Ah. So fun so wa no yaya ya sa aden.
2: We ma no ya.
1: Na wo die onim.
2: Uturu mu bwa na ko uturu mu a. Me di watem.
1: Enye be bwa mi na me nko horo mi die no.
2: Me na pjao.
1: O ba so betu ma be bwa mi.
2: Gati. Wa bwa.
1: E wa ma me nguhuru.
2: Na ye krase ni.
1: Ya se pa ni o. Oso fun tu council na ye bi ko sen.
2: Council na si se bi amba. O so da na mini ni wi abro.
1: Ne no sa na ase chere sen.
2: Me se bi me jo pade no ada na bro bia no.
1: Na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo.
2: Wa bwa.
1: Anko o wija peace kitikiti sin ade bedjon so a.
2: Wo kwase agai.
1: Eh sa wo ya me frere sa agai na ba en.
2: Excuse me.
1: Wo de twen me frere na ba.
2: Mi ko to jogu for myself.
1: Okay, my guy. Afi nya mini pon tufu kakra. Wo ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
2: Prophet Jire, Shadros.
1: Prophet one Jire, o se Shadros.